tax lamu gis ka nga gis nekkon and la won bo xamanteni andu njariñ rek la waye nak tay taqaliko amna ndax khadir nenako hadha firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alayhi sabra muneko tay ji nak lañuy taqaliko waye nak bala ñu taqaliko dana la wax li nga xamanteni def nako muniru lu bon te lu bax la muneko lima ñëk def modi gal gañu yobale won te seeni borom nek ñu bax ma sabote gal gi yaq ko la ci rafetone yépp ma yaq ko muneko gal gogu ma ngi lay yegal ne ay miskine ñoko momon ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muniko nak miskine yoyu fukk lañu won neena ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wante juroomi miskine yi ñom ño ci am katanu liggéey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggéey mune wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak mune ko ndax juroom yi nga xamanteni ñoy liggéey ci gal gi te ñu andon mune ko bo setlo kenn ka dafa gaana mune ko ka ca top itam dafa pat mune ko kenen ka ca dess itam dafa laggi mune ko ki len ñentel mom dafa yor febaru xoxan mune ko ki ci dess nak dafa siburu siburu bo xamanteni du wër mune ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi mune ko yeneen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara mune ko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf fa mu tok ka ci dess itam dafa dof mune ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskine lañu mune ko yaq bima yaq seen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mune ko dafa am benn bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet gu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci biir gal ga mu duggal len ci biir ndox ma ñu dé mune ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mune ko itam té bañu démé ba ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis né gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara' yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xalé bi mune kon nak comme xalé bi
jotagul gënt di jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou liñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sell leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen passe-passe motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina muné ko itam ñaari way juram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljina kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf muné ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju mëna jokk mbokk ju yiw wax na né itam dom joju bamu ñëwé dom ju jigen la duñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amone waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pastas yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak benn natongo yonentam bu bax aw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom netali na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma kon deug la motax mom la alquran wax ne wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubantinako muniko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxoon la te yiw dafa jëlon xaaliss bobu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xale yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi né na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam
mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi nafna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yi ndaw ko mom mu ne yonenti yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam tastati' 'alayhi ṣabra muneko li ma def de defumako ci sama ciobare bop du sama choix bop la ka defé mais dama ko def ci ndigal lo xamanteni mu ngi joggé ci borom bi yalla mama wax ni na jubanti mir bi ndax suma ko jubanti wul alal ji meuna feñ te bu feñé jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kéro khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yonent yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax neko atalumuni ala kharq as-safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte bala sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu muné ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskin ye yalla dana len sam ba bur ba du mëna nangu sen gal ñuy dé muné ko kon bobu buma ci yett munewat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muneko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax nañ ne sax di mu raye xale bi yonent yalla Musa discuter nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'auna te nga dooron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amon digal yentu yalla Musa ne ko dedet muné ko kon bu ma yedd muniko atalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko bamu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam ma baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mu ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa dugg fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa melon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar
te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak gacior yi nek bir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis bir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelemte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelemte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelemte lolu ci la genné aduna Harun wax neen ni ci ngeelemte lolu ci la genné aduna ndax geleem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jëm ñaaju wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gënaguñu jëm ñaaju yalla rek mëne loolu ci leen nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu gën ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonent yalla Musa waxé Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munuko yenu jiko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ né ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko defé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bammel bi mu wax la muy wax Haruna dekki ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama febar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yont yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax neen ne at len ci tek rek yont yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak kérok sax wax neen ne malakul maut yalla daf ko ne demal nga jëlal ma ruuhu yent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yent yalla Musa dafa wax ak mom ne ko man de borom bi moma yoni neena na jël sa ruuh kéro yent yalla Musa tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal de wax neena dafa mbecc malakul maut bu beut ba fakk waaw malakul maut daali daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jambang ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jam bobu ba mu ñewé dal di wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam nako wante dal demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekkentene tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu eum bi ci kawar yep at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekkentene lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp
mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppalu é yalla dogal nak malakul maut da di jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara donu yalla itam nattu ña bañon ñepp dé nañu ci ngeulamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño e ci la nak e Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len dal di occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben ayé bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyaahum inna allah ladhu fadlin ala an nas walakin akthara an nas la yashkurun ayé bobu Hazqil mi motax mu wacc mu di del kifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nekk nak mas am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak e ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam e né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak Hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mo ñaan boromam ne ko yalla dal sama nit ñepp jël nga leen yobbu leen te nga ma ngi lay ñaan pour nga dundalat leen ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaamu ñoñu nak yalla dundalat leen ci barké Hazqil mom nga xamanteni mom mo defaron kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé Zilkifl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walle ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu dugusi waaw buñu dugusi lolu itam e mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako e tabarakallah mbokk yi e yalla nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kadal quran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla nañu yalla tass ci barkem e tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko e ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube Serigne Mustapha Sy Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Cerbatam Moussa Ndaw ci Cité Port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur mom itam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama mom itam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di Kilifa ci business bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwaone di nuyu Adja Aminta Diop nek ndar
ci ri bu fleur di nuy itam aja ayda jagne e mom itam mu nga nek ci ri 10 medina di nuyu aja fatu awa jagne nek ci liberté di nuyu aja ndey ngone jagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagne nek ci jeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk pabja ak al imam musa gay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul. Mu ne ko itam doom na nga di teral mag, waaw na nga di teral mag, foo fekk mag na nga ko teral, waaw ndax dikk na ci hadith yonente bi wax ne ma akrama shabun sheikhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw, benn jeune bu teral mag ngir ajam, ngir at yu bari ya, lu dul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam, te su ma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral. Waaw kon ndaw daal bu teralee mag, bu màggee itam ay ndaw teral ko. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh. Waaw yonent bi neena bokk na ci mandarga yi wane ne legi aduna bi tukki, neena bokk na ci mandarga yi wane ne legi aduna bi tukki. Mandarga yi mala bëgg wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka. Waaw waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax, waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbar wala takusaan wala timis mu romb teen dem. Waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne adduna ngi bëgg tukki. Mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek, ki mu xamul yoonam nekkul ci moom, nee na bu boobaa na ngeen xam ne adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seen i soxla, su boobaa na ngeen xam ne adduna baa ngi bëgg a tukki. Waaw xale bu ndaw yónni mag, waaw parce que léegi boo amee alal rek, waaw nekk sangu ñëpp. Waaw da nga koy gis xale bu ndaw yor këram, wut mag moo xam ne sikkim baa ngay buubu mu teg ko ci buntu kër ga mu koy gardeel. Waaw bu dee yónni bu dee yónnee tàngal sax ci bitig ba mag ma lay yónni mu daw jëndaliko, su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéegalal ko ko. Waaw loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne adduna baa ngi bëgg a tukki. Mu ne ko itam doom lépp looy dugg na nga ci tànnloo sa borom ba noppi sokkaa dugg. Waaw mu ne ko ndax doomu aadama xamul lu baax, yàlla rek a xam li baax ci moom. Mu ne ko kon delli istixaara, waxuñu nag seet, waxuñu pettaaw, waaw waxuñu tabarkàlla. Waaw listixaara la nu wax, listixaara nag am na lu ci yonent bi jàngale. Waaw bu ko defee da ngay listixaar lu say mbir soog caa dugg. Waaw mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa xaaba man istixaara wala nadima man istachaara wala aada man iqtasad. Yonent bi nee na ki listixaar lu nee na kooku du sooy mukk, la gën la ko yàlla di jox. Mu ne ki diisoo itam du rëccu mukk. Mu ne itam ki économise alalam du ñàkk mukk, waaye ki yàq rek bu yàggee mu ñàkk. Mu ne ko kon doom itam na nga muñ ndax yàlla lépp lu mu teg jullit bi yiw la. Waaw ni ko kon del muñ nag, lu la dar rek na nga ko muñ. Moo tax dikk na ci xadis yonent bi ne ma yusibu lmuslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala adan wala ghammin xatta shawka yushaakuha illa kaffara allahu biha min xataya. Waaw yonent bi nee na amul benn jullit boo xamante ni nee na feebar dal na ko wala musiba wala njàqare wala tiis wala lor, waaw wala problème yu bari, ba ci sax dégg goo xamante ni daf laa jam donte xaaxaam bu sew la, nee na na nga jàpp yow jullit bi ne xaaxaam boobu la muy sew sew am na bàkkaar bu mu la faral. Kon daal al mu'minu kulluhu xayr, jullit léppam yiw la. Mu ne ko doom bul bëgg adduna na nga ko dëddu ndax bëgg adduna baaxul. Waaw bëgg adduna baaxul.
nga deddu aduna bo beugé aduna yomb la waw ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma zana Allahu al-abd waw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afa fi batnihi wa farji yonenti bi neena yalla sorulul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram.

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa fey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xame sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xame sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhira yalla duko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakkar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam alakhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk alakhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am alakhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci ñeël ben nga itam na sooralé ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi maana al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alu ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen nekkul de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamni bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur waku bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diiné kon bo mo sulé ba nopi del dox wëlëré gi mo di nen mak ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan and ak ñoom di waxtaan ci penc mi daan dem ci jakka ja bu ma amé soxla wax leen ko ñu jappalé ma ci mak ñooñu so démé suma génné aduna la nga am ci wërsëk dé leen ci téral te del dox itam di leen néméku lool dé boko défé ah dana buma duggé ci sama biir bammel dé dana mëna tali mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngalla buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko djeglu bu ko moy itam na tup muné ko itam bo bëggé nek goor gu dëgeur da ngay wakir lu ci yalla baña wakir lu ci nit ñi waaw ndax bo wakir lo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakir lu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp muné ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek muné ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw muné ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

malam deedu dina wax ak doom ji ba wax ko wax bi taw xit bi ci xol doom ji mo upp ragal yalla ga upp loolu tax doom ji daldi xam ci saasi daldi faatu ci saasi ngir ragal yalla bu upp kon nga xam ni bare bi la ko war ci doom ji def nako moo di ne def na ci moom ak ragal yalla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci kliman ndax baati yu dugg baati yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daa di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiituwu na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire luqman ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi yo xam ne njëriñ bi ñu ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante luqman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu leen ko njëriñoo kon tabaraka allah mukki

nena ya sir melni lo xawa ñettu lo sam melni dal dafa xawa am tuti kersa fa atraqtu fata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو tabam koy wax mo ngi xawa am tuti kersa mo yekk ci bopam melni kersa ga dafa xawa dañ tuti mo dal di muñ mom yeen melni dafa xawa ñeme tuti li muy wax wante teewul itam melni kersa nga ci itam ta wax ba mo ne ko dal a jobe nek lu dul sa jongama ju ñu ji ni sa jébé bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom max daa mbëggee la bog suñu dëggante abou xuzayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébé bi bëgguma nga may ma ko ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abou xadayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko niñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee dag ci am koppa bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou xuzayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hay haata yaa aba xuzayfa mu ne ko li nga wax jombe na munu ta nekk man ma di gor gu sit wicc nga bëgg maa may jaam ak turidu an alida laka al imaa wal abid ndax danga bëgg boog mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale mu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abou xuzayfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa haram mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la nee naa la ko may ci xol bu séddu koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu ne gor ma may la ko loo ca jëmmu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siwuree histoire bi di nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante xamaama

bidub nu mo reeram mi ci ponkal yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci ko abal hakam di abu jeflin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ñu ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit ni nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne togn ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakarlok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtahu

Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkan te Muhammad dundu dinga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom ñuy wet Abu Dawud gesu ne yonenti bi won ki di wax ak man kan la man da ki tan la mom ci bini ko Abu Bakr mu ne Abu Bakr amna lu muy rus nekkon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ki yonenti di waxante ki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki mu yonenti fekk ndike amu genn domam mom bo xamni domu freram la mu ngi taxaw ci yottu yonenti bi dom jojju ñu koy wax Mughira Mughira tout mu Shu'ba ndax Shu'ba ak Urwa mi ay frère la mu Shu'ba mu jur Mughira Mughira nak gëm yonenti bi lool sopp ko lool dugg ko lool nekk ci watam waxtu wii nag Urwa di wax ak yonenti bi di japp ci sikkim bi bu tàllale ndoxam ba nara japp ci sikkim yonenti bi doomam ji di Mughira lu koy dóor dee nga fitt gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi cox loxo bi ne yonenti bi yow kii mu dóor fitt gi kan la ma ne ko kii sa doom la bu ñuy wax Mughira Mughira tout mu Shu'ba sa doom la de mu ne ko mu gestu Mughira ne ko sim yaa ñàkk jom yaa ñàkk fayda yow war

hôpital tabarkala ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkala yaangi ci ak moy gu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Égypte dafa am ben jigen bu nga xamné da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba ben bis rek mu jekki sentir que ni umbuna ba sentir que ni umbuna yalla dogal umbu bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngeubalé pelule yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mu ngeubalé pelule yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelule umbu bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelule manuluma dara mako meunal dara motax pelule yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemign ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu naseni dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlayni kamilayn ay bakkar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal indi ay théorie ba nga fokk ne tuwarkal bo amé dom yu bari tardé nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigeen ko gëna mën ci xaan ci sa biir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakkar bu reey ngi ci waaw bakkar bu reey xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona bakkar bu reey togona bakkar bu reey waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ko ko momul bakkar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñooñu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci sartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok Madinatul Munawwara joge Makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na Medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge Makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca Makka daldi dawe fofu joge Makka waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geek Taqif

yalla nga wacce sa jamm ci ñun, yalla nga degeural suñu tank, degeural suñu pass pass, degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñu non. Bi yonent bi degge wax bobu nga xamni Ibn al-Aqwa wax nako, mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah, maana yalla la yalla yërëm. Wante yarhamukallah bobu jaaxaloon na sahaba ya, ndax ku ko yonent bi masaana wax te deewuloo daanaka li la gëse ci dunu bareetul. Dekke boobu yonent bi day junj ne Ibn al-Aqwa moomu dana dee ci xare bi ñu jëm. Moom nag yàlla dafa dogal ci biir xare Khaybar, bi muy xare ngànna yu boppam moo ko rey. Waaw, ba ko ngannaay la reyee julit nag di warante naan moom shahid la wala du shahid, ndax ngannaay ma ko rey, ndax martyr la wala du martyr. Waaw, ci biir xare bi daal naa di doon dóor jaasi ji rek far jaaseem wul bëccëku nag rey ko. Wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko Ibn al-Aqwa, nit ñi ñu ngi yarante ci ne ndax shahid la wala du shahid, ndax fréeram bu ñuy wax Salama tubnu Amr ibn al-Aqwa moo ko laaj yonent bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid, giñ naa ci yàlla ne martyr la shahid la. Moo tax yonent bi moo ko julle, tabarakallahu, moo ko julleel boppam moom sayidna Muhammad. Moom ci boppam itam moo seede ne moom Ibn al-Aqwa moomu ne martyr la shahid la. Ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah, di ko wax ca kaw, di ko xaatu ca kaw, di ko yuuxu ca kaw. Yonent bi ne leen def leen ndànk, def leen ndànk, def leen ndànk. Innakum laa tadacuuna asamma walaa gaa'iba, innakum tadacuuna samiican qariiba. Yonent bi ne leen def leen ndànk, yàlla mi ngeen di woo du ku tëx, yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi, comme moom taxul mu ngi fi kay, jarul xaaju, jarul xaaju. Yenn yuuxu yi ñàkk teggin la, ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo, loolu ak ñàkk teggin la, te yàlla jege na leen, mu ngi seen biir, demul fenn. Kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen. Loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk. Bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba, mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan, ñu indi ko fa ñam. Tabarkaale mu lekk mu reer, daal di jóg nag mu daal di lekk, maanaam espèce njoganal la bokk. Ci la jóg nag julli timis. Waaw, bu mu jullee timis nag wax nañu ne ba mu lekkee ba noppi, bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul, dafa galax ndiko rek. Waaw, loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp. Soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul, soo nammee jóg jëm ci julli galax ndiko rek. Waaw, ngi galax ndiko rek, tabarkàlla. Nee neen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku, tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu. Kon lekk gi ci diggante timis la ak gee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeen gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am,
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñuy xeybar te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonent bi aksina ndax yonent bi bu massa ne dugg ci dekk te xara yekati ko dawul jege dekk ba ludul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dekk ba fekk na boba wa khaybar ñu nga jog jëm ci sen marché bu bu yebbu ñu won ni sangu ga ak sina buñu ko gisé ñoom ñepp non nénon waqit daw bañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yantabi sallallahu alayhi wasallam da di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

deng duggal giñ ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien way jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ak tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamél koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamél safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonentibi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonentibi bëggul wona tak mukk ab yéfer lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوغو تي دك بي ينجو لتني دمو جنت جنتو كو دايوار dama gënt mu melni dama gis ben wèr manam dama gënt melni dama gis wèr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek mune ko ginnati ci yalla ne sama jëkër dé tudduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djubul neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit denga andak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentum gogul la yalla deugal modine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak

Sudi mer na yalla tax sudi bagn na yalla tax sudi diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yek di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu baax incarné ko ñooñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekké won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxoon ñu bari bañ ko tabarakallah lool rek mo taxoon kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamne top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré njaalo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu bi yonent li dal la fi nekké way nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdumi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax né ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yemuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi woti jëme ci lola té modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafetlu lu bax lolou nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko fu don ni sama frère bi ñuy wax Jayfar de top na ma nanguna ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu Madinatul Munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante ولكن اخي اضر بملكه واو موني وانت نك سما فرير بي دال داما فوخني ووروني سي نغورم واو ووروني سي نغورم تي خمناني دو نانغو بوك توپ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تبارك الله بوك سي اي طالبيه دوكو نانغو تي لولو مودي موچوك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akugiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ci reum mukk danako baye nguuram du ko danen danuko gëna salat te itam danuko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek avec jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ponk bi di azaka da fa nekkon ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ki borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé ba sekk su ko baye ak sa xay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jeb bi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekké bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye adaka gi ci bir alal gi bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ni nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax loolu nga genné danaka tabarakallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy genn motax su do nit diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku baña génné adaka dañ lay forcer génné ndax ponku la ci ponki diiné ñu nit ñepp ko wara génné motax Amr ne ko lenn rek la yonenti bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñoo ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy ak xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëné mama abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam mune ko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarakallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarakallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarakallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar recevoir ma nena ba mu demé wax nako lima tax juk wax nako sama mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dadi may recevoir nena bama wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayima ma dal di jop ndank dal di meegu nena duma ñewi ba ci bur bi nak nena nangu sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni wa neena mo man ko am fayda la man yonenti bi yoni wu ma pour ma dem fa di wax kom bind na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yeb mu ne wante set lu nané ci ñom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna way xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi nena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at khana doma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote nena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diine ji xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine ji moy diine mandu moy diine ndub waye top seen bakkana tax ak seeni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñooñu yonenti bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastef xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam mané ko kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mat ci jaasi ñu dugg fof neena waxtaan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolou neena jayfar na xawna gis bopam muné ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup non su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa nutax nutaxu nguur dang ko ñak mané ko kon nak tuubal su tuubé dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay yef sa dekk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñu fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseil mur gi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul li ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jekki dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak a mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox di ca dox di ca dox bu mu recevoir ko

laaj ko bu day la nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gelemu bu day lu bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ne bu day lu daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara lu joge Abu Sufyan dal di ñew bi mu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan lamu bëggoon itam moddi ñu gëna dëgeural pact bobu nga xamné siñu won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né bi mu aksé jaar na ci domam je di ram leetu di Ummu Habiba mi nga xamne dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yefer la modi buru mak bi mu ñewé ak sinégam nama tok ci lalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñeukante ak bayam lal ba la di lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi ndax dang mako bëgg la la hak ndax bëggulo ma togi ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonenti bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonenti bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ku sel faletu ñu nit ku lab yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy seyek rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ak ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ak yefer sobe la ak julit waru ko jege wurtu and ak mom wurtu xaritok mom motax mu ni ko kon bay da nga di sobe te yonenti bi lab motax gënu lu ma ngay tok ci kaw lalam mu ni ko dom kañ nga def yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof muniko dedet bal hadani allah
للإسلام.

te nga weddi lata ko ulde suko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga suko wax li muniko ah lolo da rusna suko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolou dal nekagul sama xol abbas ibn abd al-muttalib ne ko sutubul nak umar ibn al-khattab dana la ray ndax ni mako gisse sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak abbas sufyan bimu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal mën na wax shahadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mang gi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax manuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mo daldi toob nak toobuk ñak pexé ah bamu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mo daldi jog mom abbas mom abu sufyan mu joge mu daldi xol soldar si setlu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldar sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni buxul ma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni né na lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bogo ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko aba sufyan dé tuup gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba né na dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenen ti yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo abbas ibn abd al-muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñew na legi wax mané abu sufyan tubina ndax sanni

tubam da ci allam kon nak dama bëgg ngeen dabali mako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jeli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeli ko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yenen tibi jox nako war wayam ba di dul dul ne ko dama bëgg nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamu ko dabé ne ko yow kat yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena Jibril ñewna ne bi nga laqo batu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ni Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan beggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuube dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi deme tubbi nga kon dana la yew ba nga ne ngod ma yobul ci rasulullah mu ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mu ne ko may yew la nak mo gën ci yow ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mu ne ko Umar mu ne ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek ma yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci iswar waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bi mu ñewé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taq'udde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yep def ko ku ñew rek repetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi nga xal nga rocc sa jaar ci joxoñ ko wan ko ne ko yay buri mak buru mak ñu nga jëm mak ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene daan li la taq'uzze dindi fa jamu xërem yobu fa njub yobu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
bimu waré fasam wax né ni yalla dafa digël malaaka yi né len gungel len ma rasulullah ngén and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak néna ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax né ni fatḥ makka ben malaaka xéxul malaaka yi ñu ngi xéx ci badar rek la malaaka xéxé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xéxuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makka fess del ki malaka montagne yi kaw garab yi doj yi penko sowu fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fatḥu makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rew wut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wéragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bour wanti wax ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digeentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ñoo mas di xëccio makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanelé kaddom ci le l'islam guma sekk daldi dugg nak abba sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuug wër ne yonent bi tuub na fi wante itam insha allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tuub genen tuub ku gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon abu sufyan tuub na tuub gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla dugal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam.
motax Aba Sufyan mu jëna tuub tuub gu wër fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Aba Sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ñoo xamne daf leen di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw feeg yaang leen di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne duggu na keur Aba Sufyan ken sañatu le tour deretam reccina ken sañu ko rey lolou la sagale Aba Sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarante bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Aba Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang ba ngi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne ko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom limbu tol nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wolere bi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defé wuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetter lu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbok yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reuy ba nga xamne yonentibi def nako ci hajjatul wida ak yem ci denkané yépp inshallah yalla nñ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gëreem ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp